mo nga may yulo. Wan bere. Wan bere ya. Pabor. Reven ngala yot bere. Enge yulo. Dagen ringe. Wena wan bere. Kalukuya. Mangare mayo mreja pagi. Walang bawa siya yung Murianga. Melmangi. Walbere. Kahanoko. Naija rewe chondo wendi. Mawili. Benare mo wendi bera. Tangare kuwaj bera warangi. Rewe. Walbere roa. Bangawiri, Mahangari, Bonbo Whitebiri, Manya Dwanawira, Pojiman, Yolo, Whitebiri, Dwanawira, Nyabuwira, Teruo, Wanjiri, Wawanyi Bargabira. What better Riviera? Pango with a caracara. Minding up better. Munga way, Nagini. Mabunga, Aranyinga, Jadanga, Jaminyinga. What better Warangi? Rivi. Nagini. Penale mela wen bra lamba lamba di boga yandi ne ye tanga de gorit bra kerter ge wen bra boga yandi ne ye ara nyinga ngabunga jami nyinga jajanga ne ye rewe mangare nyen bin tanga de ne ye White, Kelawan, Peden ka kuwait bera warang brand berang maul tergel jo wara warang ugayan ni mayang lagi kejela warni yod bela nagi lawi jam mangarin yung iyeng Yolo wang berengamu, kuaj berapedenga, yolo lo. Naja nini, wang berenaja, maya bagi. Mga de maya probably naja, kalau mara iwa de maya yod beri orang maya mangaringa, bagu berenaja, yapje, mana kalau boya. Again.